0: Yes.
1: Praise the Lord.
2: Waka Papato.
3: Abigail, Lola Jumoke, and your bullet. Aburu ọkọ mi lo mu mi dé bi bayi mo wa lati ilu mafoluku osodi eko gba ti ma fi dé bi lana o ti rẹ mi gan o gbogbo bi baba se nsoro mi le dide duro amọ kete ti a pari prayer ta nlo mo subu ninu ọgba mi subu yen mi oriru eri emi gogo mo subu mi gbọ kankan mo amọ gba ti ma gbọ prayer ni adura ni mo ngbo won gbe mi dide duro ni sugbon ba se gbe mi duro dide duro ara mi fuye ngba ta wa nlo mo joko to 20 times ki to de ile amo eyin o le suburu yen lojo yen kan lo ti mama ni feelings e mo ni feelings kokon ngba ti le mo la ro yi mi ti e mi o le so pe mo subu lana kini mo subu ese mi ni wo fi rin lati titi wonu ogba yi wa wonu ori oke yi wa so un ti bo dupe lo le ori niyan o sugbon mo tun wo yi pe oluwa tun ti se ju be lo fun mi loni lori oke yi e ba mi dupe o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo ori oke yi o
0: praise the lord
2: wa ka fa peto no binyan wa eba ope ba to osoji aye ebe gbojo nton rosime iba jayin tocha le takike won gbe twa ifia isi omu yen bena kan esi ya pome a trova egbia ingba po ayin si ti abe o awo ma ponse o do to ma pa me pe bodra di ifia ele se se de e kwese bena ma o wo gede ona ye gbe tocha wa ka fa peto Okay, tare yan dele se agbo ko de ma ti joa wa ka fa peto wo yan ba dokita shukola le kan ya se de la ava to pe se cho se vai pele gbojo gbojo aye mena ke jo ka fe janyo wo ga ke le gbe dudam ni mi gba agba tro gbe ro kima nu se gba tro so si e ta ke ba ta pe agba jo ka ke fifia nu se do mo ba ka fa pe to la tro ya po me e la no nu se me ne yesu pe come ma fo vi wa ka fa pe to Waka fa peto Waka fo yesu bagben Toma fa manu beba mea Vinyanu via Echo ala mama nyu nye nyido Uye nebe adwene Victoria Epo ele duta Ego bena ka hulu kama leve Mime te du ne wami ma nyido Ima ta du no Indi anto chade Zobon vide kwa kwa Toma fa manu beba Wasi tra pa mea Ide dokita ogbo unet atikede unetikede gapo mamia ebena eti mapo medugbede azamevoa ebe a ito ele nyide bevese siamu gale bloku mani wakafa peto aleluya wakafu mao uye nabe vitri bejime dakpena peto bo yedoto oglo kapo bevese sema Mau bon continue calling Jesus for coming. We see the city like brown, who make bubia. We see in a vana, you and a bear, acute pharyngitis. And see, we get a lot of reva. Our banner come. Now do not last a sinner. Government town as Zula Vadi Fagakin. Le ma fo me fe gbe drop gbe nu mo bodo wa ka fa peto le ma fo me fe gbe do dura magbia ku kia buda that said it labubu. Waka fapeto. That said that's the fiat. Freedom Veronica Yemako. In a minute to be that said it. Waka fapeto.
1: Veronica Freedom Mo wa lati Irogbo region o ti pe